0: bay bo ñëri mu sa kasse wax yi ngay wax fa di ngay do sul lay jël dara ci la ay question quoi do lu bayina ngay bo ñëri mu laaj benen question ngay ñëri mu laaj benen question lu ko ngandal la quoi señ baax ñu lay ziar tu le mangle le faux taxi en New York City lay ziar ba kan ziar way jom yalla dal do ko do mu wacc way day door waji moy wacc nga xam nga xam nga ki ma lay wax moy bu rew wala ko rew la ko rew rew du taxi man ni ak la ko rew rew ni ga ñep moy sereñ ay ziar suma de ko no bëgg sama sara way imam malik ni re ziaru bax ak ni ga ñep ñu so wacc way ñu xew wacc way bu baax baax ñu ziar ci ci mo lundi bi dañ wax bon lundi très bonne journée Donald Trump de mi ngi ni forcé wa fi fa jay don dole la way bi la ver wa ki dal ki dal yéra de xol quoi Rizwan ko Rizwan sa ko do jay re Sénégal mo ngi bu na sa Sénégal mo di nga dégg cioy ko ci non ki de wara ci ki nangam nangam ki bo di ko ñuur bu africain yi nangam la gis nga mi ngi ni ko da fay européen ki fa reure comme ils s'en fout biram ci yoy am dal na am na am rek rché yi ñu dal mi ter bir ñew par mu bëggu dal gaay jox ko bi ko bi quoi xam na mom ko bi xam na mom élection yi mom mo la dëg ka ñak mu ni xaar bu jëm ko karfi mom comme dañ la guerre iran mi am ci ndam xaar bu jëm ko karfi ndax pam bi ndam mo ni fera tout ah attention le marché bi tay xamal do ci mat era 8h bu ñu doone États-Unis mbar ñëwaat dal ni way ne gëna jé atam nako rek te bu gaay baye mënu jël mënu ali kuru kuru mënu bi atam nako rek waaw da ka bëna ke ko rek bu ne kon ay la ko wala gaay ñu gaay sopp ni mëna ngi duggal ñu ki ko ki arbitre gaay ñu dëng baay xel bu baaxa baax je kër ba France kër mu jé contre ki nalon contre ki baay dëkk bu baay ki Paraguay li Paraguay li ñu wone français kër di dem do dal mais waay tiré wu ci lan xam nga c'était pour que pas par qui France qui quoi tanu wa tanu war
1: ma ngi delu ci de texan baram ci general ndoy fimu genné ni diko nuyu bu baax liñ nan naruma ci wona wax sax dama naruna baye non rek waye ba ci yag ma ni ah bayil ma wax ci lima xalat jombul dina am ñu dégg fi may waxe Donald Trump président Amérique bi Coupe du monde bi gis ngeen ñu jox carton rouge ben joueur américain koku war lu jouer néna mu téléphoné dal di xol président FIFA bi nga xamni mo yor football bi dal di koy ñaan ni ko nañu bayyi waji jouer ah ñu dal di bayyi waji nara jouer waji jouer delu ci wat da kuñ jox carton bi carton jaune carton rouge ñu ne match bi waro jouer musuma gis ci histoire aduna kuñ ko jox ñu ne do jouer nga dugg di jouer ah kon nak lolu amna luñ ci wara jang de buñu ré rek noppé de dal ni Donald Trump dal xamna ni lu ko neex def wala yoy dedet mbir bu joggé lu démé non ah man de damay bëgg yenn say aduna nga bo jangé ci mbir nga xam sa bop bo jangé ci mbir bul ré amna yo xamni bul ré bayyi de ya nga def musiba de amna lo xamni bo ci boko dundé dal di ré jall yalla bu ngeen fa nek nak di tapanté ke xar seen gouro di yeey dem seen yoon yeena ngay def ay de amna lo xam bu ni aduna diké da nga ci jang dara lolou moy tubab yi falé wuñ ni ñun nit yi ñuul yi ben du question nit ku wéx ak nit ku manam ñun africain yi lañu faalé wu ben africain ben

borom ci mbal ñay ragal du ko xaraat maymuna ibaba dar njay dar njay ma pend boy job jarno nga ci salam ci jere abdullahi degat mo sama nga de ci nga

Ahmadu bi Alhaji Alar Muhammadu Lami. Sa yi Chester na yan bulu jodi Chester ki o bonnani diri ali modi welisan ko wawde no wawde weldi non ko non wayedo e metudi

hal de mum mar farso gallan ngan tongan jasan yola kes ha Seydou Ba le fongol de angoli bon beltindirama kala giddoma e kala bande e kala seydou jodido ko sehil ma gidoma bo jomirado jom bade e bawdo wadi yidde mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e der halobe biite ibnu sa

0: Subakatan. Amadu da na ci wure utupi hen legal goora be ndugi be payto utupi ngal ga ndugi payto tan nga di min ndugi hokka mokka ma nga di be na ci wure be na te nay be changi ayna be nay be namudire ayna be nay tawru ngo fa nga di rendi tamba di lu ger ger le fof no fotir no nga di diwan tamba ko fof rendi be namudire amadu arende yi ha wuli tan wajibe kanyum en ndugi tortri sel seda ha be laabi be ngopidi amadu e herhe amadu namudire mabbe habe poli amadu be nangir dum juude be nangi amadu be kabbi dum ha tiidi be ngadi dum to galle de ma jamdi do wajibe kam dara ndewul tan kanyum en ndugi koti hay goto hedda hay goto mabbe kadi ma yaaji kam fu koti jolof leddi amadu amadu folama nangama habbama adda be ngadi amadu galle de ma jamdi do be mbi odo woni arno be garu gudi nayi ha be mbi baddo do bade budon ha beta si mu tagano do fu ko kisite jonno so weti tabandi fiya amadu digirsi on aji be banno amadu wali habbede iya kirali de jonti be kirti debbo de ma jamdi ini wiya yasi andi yidde ko allah watta amadu tanji wali o wi tobe allah wadde jangal de wonede wedde do fo itta tobe de kobe jiran nomo ko won allah gaynan dum de san debbo o de debbo de ma jamdi hono yasi ndari amadu to habba do berna makko de bonu yurmi amadu o joge mum duro o yurmi amadu do feewi o wujiti kan o yasi o adan amadu hirani amadu sadi hirtade be kittan gayni be nafi be lele be kuddi sudu de ma jamdi e yasi tan ene leli en lende dama jamdi dama jamdi etti dum mudu fay yasin yasin fitti o wi mo yasin hol ko woni yasin wi mo ada de ko cindi o wi wallahi man o wi odo jiya Allah makabu da sabidi shubaka kapita mo mi yida mara o do len do ko sinim jinni so weti kapita mo kacca mbada maccudu mo ligan ma e galle aso wu banat ko cindi ma bay san mas dum to bare man ma mba sabar dem o wi mo ko dum tan o wi ba ha o wi kasi
1: yarni puccu ko do wadum en nam

boy ko may dihala ka sa falbe ko warkam kam ko bandi kural kanne ala ko wawe mako boy ko bayan na de kadi sona o halne be ko warkam ko be ganda ta ko warta am kon non o tarfi fitan mako lubi hakkadin o yidi hollude ko warta ko kam ko balde mako ngasa ko ma ya tawol raay ono tiyana tan goto o yimbay horam de o yi o irtu gala genna nay horam de o yimbe saaji tikala gengido yimbe gatta hayre ngafina mi hayre jetta horam de lenna hayre ha fe o yi o yimbe jetta hayre wotere dar dar dole ma ponno o yimbe kushita horam de piya horde ha la la de horam de denda ni woni min amadu ma yi shona no hay hunde barata ka hardan o naran gulga fodi amata batin dum dubri wi dutu nyaama jamoto na ngi iti allah do rajetti horande afline ama sampoli dum jakana addu hayre mawde hayre ko teddude do fuyi jetti hayre na fute mun tinde tan buji hore amadu de ko tecci amadu lala di jirti ngandi yetti don fulo hiddi be jabati debbo makko jewo hawri fiyande wotere ni dunoy fitele o jawli fitelo o wufdu menna feliti on sandi hiddi limbe ngi be jabal limbe ngi adi mabbe shudu habbi shundu ati di dupiti shundu dupiti shundu kanyune may kam fogo don may

duwani bubu jaji mol hiddi ko luwadu buru ite jamara gala ta mayde gandala ta mayde lam hatta mayde hunde fo ko duwal atle timo tedda ande gorko pullo halama gol wala kewol hakkuna makko e dema jamdi pullo o nawi nay haba hakkuna makko yaabere pullo o nawi nay hakkuna makko e farsabu e bawde dayal pullo o nawi nay hakkuna makko e gumalel sama jam jalal pullo o nawti nay hakkuna makko e hamme chamel pullo o nawti nay batana makko fone kadi kanko amadou wona pullo wari ko safal en bari ko irgil bari ko o hiddi ko tawete luwado ko don pullo o may cagale binni amad dandiwali bobu jaji mal gorko baltina mina sambayta de gelo dona kadi ko kili biya ko afo nan ko be non sobe mbi neɗɗo oɗo ko hammadi enen cikkiten hammadi ko afo ala hammadi ko kumtoɓo hay kamɓe mbiyata sa nani ɓe mbi neɗɗo hammadi tan

wayi so ni ki wana kadi sara kulle be heba maran ko be kambe ko dato do boyi boyi kadi ko dinde boyi meran boyi danejo ni de certe dum do wadi kulli daneje baleji ko ko fisindi.

monsieur Hamidou Boubou Diaye ma lajj ko sa samant la buyaga do ndey tetnir bando baba mero dana yoro mojo malado o wi yoro ko seyil mako ko ba mako wallahi min ko seylam ko diom nafli ma o ya kaw mako muhammadi o ya mawlu umar dia tetle bando dana yoro mojo malado kaw ko buriya jamma je belgique o ko diw dokkal tawi diwani berjere fo mura anda anda ta o mo di balal ko majani balal ko bonani majani bonar kaldu bur walidu wi non e to la malla ida bonati sari nyaagal dimmo majani bawul la yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni an garo nyaagade mo amayat kanko mo garda nyaagade o maya kuber tawda mo de hela ala ara don tawani mako fon galadon

tampuɓe aduna ɗo ko wiyaɓe ñaño ko bolle puuɗe ñango tampu tawno ñaani wadde dolo kewum ne yaaha mbiyaɗi dolokaji bonde leydi ɗi koye banggue mettu wiyatano heddi ñaño wawa bonde dow Samba nene Diallo wiyoɗo semino ko inde mika e mamma yero Fati e Samba Jammel ko sehla mabbaɗi ko joni ɓe semil fo

lañu néwon sa baye dana joxi miskin waye auto kër ya koy joxe tek ci joxi miskin ni dam sa baye bo xex lu

Agini simer, agibi jaw simer sa bay ko ko jaw ngaw jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jamaler ndey mari boy say bat bat boy sa mama xlon jay jay jay amadu bay bay ba ilimani mare la.

day vantement bu sa joy na wet bu ba keur juroy pendigi ngone ak am sa juroy pendigi ngone pendigi ngone ma jey ngone amma do joy wet motax akul ni joy wet amma do kulun nafsin faqatil mauti kuma sudunu dangay de amma do taw ba demna wolu fatim tende.

jaasin bay ma ci ngondam ri sa sal ak ngone mar ak ma du sa sal ak ngone mar aw ya sama jabuma jigeenu bakk da

bokulak njaa da xarima sa koy mi jam kero bangoy bokulak njaa sira njaa ba may sira mazamba bukar njaa karamar patena tugu buru njur bel

prea kreje ko batti ndiak faati mborso de der maama sana o dudu bobma o buna gobnaay bato bo mala gamma jundu bakko mala mal ndel sakro ndar ka fal ma dembo faro ci rebe ndel ko ndo ngay bubo bubo banna dama ngi dikke ndaga bar dem fa na